Hallelujah. Duachi, katunda yagero kutuwala mubintu ebinywerera. Obwakabakabwe Bible gamba buberere mirembe meka. Tuli wano wansi ku nsi kutendekebwa. Tuli wano kutendekebwa ku ngeri gye tugenda okunywerera. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Nga gwe ne bw'ofaawo bannange ne bw'ofa, efamire yo tegenda kusaanawo. Nga Katonda agenda kukuteekateeka n'abaana bo bafune ku mugabo gwo mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Gwe Katonda gw'ategeka okubeera omusajja omugagga ow'enkya. Okubeera omusajja omusumba muweereza nabbi apoosa ow'enkya. Nga tagenda kulumaluma mu bigambo. Waliwo basajja ssebo, waliwo ebigambo bye batakyabuulira ku kituuti. Naye nga ow'oluganda mu kkanisa alina abakazi aba. Naye nga ate mugagga. Bwakwata ekiweebwayo kye mwamusumba kati muli mutya? Mwalina emmere? 20 mugende mufune 10 liiro. Kyate n'akomawo. Kati oyo mugagga talyogerekekako oyo. Musumba ne bw'aba anenya abantu oyo tamunenya. Mwasize mutya ssebo? Abamubuuza bubuuza. Lwaki? Bw'ana amunenya ekkanisa ajja kugivaamu. Ate bw'agivaamu ki ekibeerawo? 2 ganajja. Kati Katonda atuteekateeka obutekkiriranya. Haleluya. Nga si ssente. Naye kwagala kwa Katonda kukole ki? Bano basajja baavuya lwa kubanga Kabaka yabawanga ebyokulya. Seboberere lw'olutalo mugenda tuwangula. Yokosefati n'agamba wano tewali nabbi, naye nga nabo bannabbi, wano tewali nabbi mu bo. Nga bali awo bagundi bavuya buvuya. Mukama yebazibwe. Naye waliwo enkuteekateeka. Katonda kwatukoza atya? Kwatuteekateeka tulabike eri ensi. Ogenda kulabika eri landiroodi wo ng'oli mulala. Nagendi wa landiroodi wange ne mugamba omanyi. Mpaamu emyezi egisigenda kukusasula. Nangamba lwaki? Mpaamu emyezi 3 ngenda kujja. Bw'oba oyagalayo ku bintu nze ngenda kuwa ku byanga. Omusajja nampuliriza bulungi nnyo bw'ati. Era waayita emyezi 3 nenzeeyo ne mugamba kakati ngenda kukusiibula naye era sirina ssente. Naye mpaamu emyezi emirala emeka? Nja kukomawo. Nensibuka mu nnyumba ye. Nenzirayo. Nga mutwalidde ssente. Nga wayiseewo emyezi emeka? 2. Nenzirayo nga mutwalidde ssente z'enkadde. Myezi 3 n'emyezi 5. Amini 2. Gye myezi emeka? Nakikubisaamu. Nekiraba nga mpitawo. Onatera okulabika ewalandiroodi okubanga oli muteeketeeke. Nga wotaba muteeketeeke. Buli kimu kijja gy'oli, buli kimu oba okyali awo. Ab'emmamba ne bayita. Mamba eno ya 5, eno ya 10 nsiikeko. Mamba baya akakuyitako ate gundi sumbusa z'ennyama ne zijja. Owa sumbusa abagwera akatte ebiyenje ebikulu bisima ebiki? Akate mukaleete ebiyenje bindi bubi. Toli muteeketeeke. Ebyo njogera bya mubiri birabika. Haleluya.

0: banawe banama nyisebo we banawe sobora byo nabye sobora jero batubira maso gorwaniro mukamanga tukuyita watu sobesebe tutasobora
1: genda butelevu mu Yokane ekisoka First John chapter 1 verses 8 Wotu seyo msomi wange bakumpira akazindalo Tusome
2: Yokane ekisoka munana
1: Agambye ati
2: Gambye bwati Betwogera nga tetulina kibi Twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe
1: Twekyamya ki
2: Betwogera nga tetulina kibi Twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe
1: Ye
2: Betwatula ebibi byaffe ye w'amazima
1: Betukola ki
2: Betwatula ebibi byaffe ye w'amazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu Betwogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe
1: Amiina Kubire ekigambo kya Katonda mu ngalo So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu. Njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa. Saawa 12 zikusange wano. Waguza. Fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano mu linnya lya Mukama afaani kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa Sawa kumi, somero libali, banyusa, kumi, kumi neemu, so, kumi na bili, na katimwe ba mama. Amina, nubo oboli student, kumi na bili ochisobola. Kubanga, sawa kumi neemu muba mwenyusa, siwe guli. Mkama eba ziwe. Uliriza, season yeno, mu phase one, ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2 gwe gugenda okubeera omusingi Hallelujah. Tugiyise power of confession amaanyi agokola ki okwatula agambye bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka ey'oluzungu egamba twerimba feka songa n'amazima tegali mu ki mufi kambuze ekibuuzo bameka abagamba nti foundation tuli bulungi buli kimu kiri holy of holies amina bemanga sifunyeyo mukono kitegeeza fenna twetaaga okusaasirwa Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe. Ye waki? Kwa mazima. Era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe. n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira Omwoyo Omutukuvu wa bujja. Omwoyo Omutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadde ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gw'okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mwe Omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Eri mu kubikkulu essula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne bannyabo ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzze nga ki? Nga kanisa. Omwoyo Omutukuvu bw'atukuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo we, anti weemulugunya. Ne Yesu nakukola ki? Naye nga Yesu yakukolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki, amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yeebazibwe. Ne tugamba, oh sister, obadde obuze mu wiiki 2 mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Chovula Bible gamba nti mu butuukirivu mwe tunayimu okolaki. Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula, bwe tukolaki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome pulire. Olw'omwenda.
2: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Ye wa mazima.
1: Ye wa mazima.
2: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
1: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa, n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ongendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikirawo.
2: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
1: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu, nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
2: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
2: Ne njogera nti, ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
1: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
2: Era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi. Era twajeema. nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. Sote twawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe.
1: Soko komawo ojja kuddayo weesomere, buuka ogende ku lwabiri, ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde.
2: Lwabiri, awo bwe nnali nga njogera, era nga nsaba, era nga njatula okwonoona kwange, n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri, era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange, olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba, omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
1: Komawo, Mukama yeebazibwe. Ojja kuddayo, actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebaka, ddayo ogisome yonna. Mukama yeebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera ku kati. Ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri na guno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yeebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be, Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri, ne yeekaalu eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga w'onoolaba Kampala, Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 4-5. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki? Kati nakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi.
3: Kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati, agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Ekiggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma, naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, yesala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyabiri akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yeebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawo ey'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. abamu wagenda okulokoka ngo inaba x nga musanvu sometimes bamanyi nokukubira esimu no nomagalala mu katono bwoti baga mpozi ndi mulokole egyo gyonna emisingi gyakola ki kwenenya kae mukama tusaasi ekibi kyokka kyekisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetololeraawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ngaekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti nekibateeka mu saakozi nga mwetololeraawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeeza waliwo migugu abantu obuzito bukolaki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano nafuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala so ye wiiki eno gye tukolaki gye tulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya so tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno feeza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feeza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feeza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba Mukama tusaasi haleluya tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano naye lumu muzeeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo kati gye emisingi emifu tebamenya bimenye nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano bira omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.

kufu kwa agarabu. Tukuita ama changani ruka. Oturunga mia. Otujigirize. Otusomese. Tukoma omu kama ukutandi kanawe. Tubadetu wa wama. Ngatuwe kulembira. Ngatuko bila biafi. Tetugambu wako. Netukomi unga abana bumasu. Tumenyeka maso kusa. Tukoma uko bigere biyo. Tukoma maso kumuka. Turunga mitu yami. Tukweta agasi. Tetusobora. Tetusobora Yesu. Tetusobora Yesu. Ngatumuliza sesyo neno. Imuse mikono jomu banga. Ngakabonera kokwe wayo. Nebigambo bino mugambi. Eri